0: Ba, saan umor pintan?
1: Umor siyang ang 8 taon na.
0: Ba, sampun sepul banget nih bagi. Kulo nggih pengen panjang umur, keling sampean. Yo nopo carane?
1: Carane gampang. Pokoke jangan berhenti bernafas.